0: siu.
1: E fa nawe fo hiva go yupe he. Tufi tufi momo be he u ha moela. Ta la la ta la. Ke mai go hiva go ya.
0: Chak holili te takamata a ho dai min. Ah, fa nga fe hu go ya.
1: Masi, ko ku hinga tu ge ki teita. Ke to to on ha ke na ke ki vai vai mai ha ki tulu ta ke nasia ho te hina. Ha ke internet pe he ai koe.
0: O te ki ai pe ke mahino ki a koe ai TCC. Ko ta ka toa. O ku hinga ia ki heni.
2: Ko ya nga mahini fo ki ta fetu utaki ko pau ke ia ai totongi. Pe ko ne pe he pe ko fa la noa ia tai mi lo lo. Text pa pa hia pe pe fo ki ki internet i ha tai mi fo lo. Ko pau ke to e lahi ai totongi kainga. O ku ke he atu TCC ia ko lo lo ia tai ta la noa. Pe ala hia ai text ke fa ka hoko. Pe to e lahi ai mo tai internet ka ko totongi. O wa ko e fa ka tu ia tu pe tu ha mo fe unga mo ki ta watonga.
1: O ya we. Ri mai ki ka le fi mo ku mi ha ka ti ko ke fa ha ki net. Pe ta ku ta fo mo ne va ke hiva.
0: Kake no valo no noa uo uo wa ki whakai kiki o kuiai mo makatu ua.
3: Koe konga ia ngahi whasi koe whiriwhiri mai tapolo kalama breakfast o koe bongbong ini pia mo itau kotaha whetu takitonga. Uiwele tila tono ko alofa, koe tau taimi o sene miniti hanga fulu maafa, pia mihe fitu, pia tatali lebe tong kotoa kwa mai tapolo kalama koe ia bongbong ini. Koe talanoa koe ni koe tuua ki koe ki he whakaukau koe whetu utaki mo oni. Koe tau whakaukau pe ki he whetu utaki, tau osi i lo i lelei. Koe talanoa ia ki he totongi, pea whemau e sed niti, pea kapau e pehe. Koe talanoa i he, he taimiloroa, pe koe teks i he lahi au pito, pe koe interneti. Pema ha ha ha neti ke koneki ki ai o uhinga ia ia se niti e fema wai pe ko tala no alo loa mo ho text vo loa mo interneti vo loa ngi ko imagino eto ela hiange ai to tongi ta ko pong pongi ni ko fi o mai ki fa ka ko ni ko e framana to ni ko uhi ko upala ni ko ni ko i he tau telefon line ni mo telefon to to pe mo tau interneti o ku ai pala ni ai pala ni ko ia. Oke, ai mo oni kon ko tu waki. Oke ke pe he ke la yang ho fo fo tu taki pe la he ho totongi. Ka wate ta umai e ta palan di internet di panga ko hive hiva. Unlimited yeni. Panga hive hiva ki apien ki family. Ka wate ta umai palan ko ya. Ta sio ki ai. Ko la he ko ko internet di ki tu ma pe totongi ya. Mantui ko palan yen i internet di fa fo le telefon ko ti sisi. Oke ta palan di unlimited panga hive hiva i he mahina. Kapau te ke whakatau e palani ko ia. Pia ka interneti peko he fui aho tolu noa kakato. O kui panga pe hive hiva. Se kuka ki aha kaunga e lahi koho interneti pia mo itau totongi mo TCC. Uhi ngai e tu uaki ko ia. Aini.
1: Siu, e whanau e fo hiva koe oku pehe. Tufi tufi momo pe he u ha moela. Ta la la ta la. Ke mai koe hiva koe ia.
0: Chak holili te takamata aho e daimini. Ah, fai nga fehu i koe ia.
1: Masi, koe ku hinga tu ke ki teita. Ke tau tau on ha ke. Na ke ki vahe vahe mai ha ki tulu ta ke inasia ho te hina. Ha ke interneti pehe ai koe.
0: O te ki ai pe ke mahino ki a koe ai TCC. Koe ta ka toa. O ku hinga ia ki heni.
2: Koe anga mahini fo ki e tau fetu utaki. Ko pau ke ia ai totongi. Pea koe ne pehe pe koe whala noa ia taimi lo loa. Text pa pa hia pa pehe fo ki ki a interneti iha taimi fuoloa ko pau ke toi lahi ang ai totongi kainga o ku ke hea tue TCC ia ko loloa ia taimi tala noa pia lahi ang ai teks ke whakahoko pia toi lahi ang mo taimi interneti ka koe totongi oua ko e whakatu ia tu pia tuha mo feunga mo ki tau watonga
1: o ia we ri mai e ki ka wle re fiu mo kumi iha kati uko lo ke whai haki net pia tau ku tau fuamo on lewa ke hiva
0: Kake no valo no noa uo uo wa ki whakai kiki o kuiai mo makatu ua.

Koe, tāna kwha aosi koe ni koe i he tau programa breakfast show e bongbong ini kai ngatonga koe tāna kwha aosi. Whamana ta taipi e tau keimi shark bait, tau keimi no anga, toi wike taha, moe aho e wha i he taimini. Pia taha pune tau keimi ki taim lele ki ke uki ai. Pia moho telefoni toa toa iu koro, owa toi maro lo taholo pe hangia toa misin kani a text. Shark ki he toru noa taha. Koe uhi, koe whainga maari e koe ia pia mo e tau ngahi credit, fuakifaka aho, ai tau pare credit, koe mo tau pare paanga ku fuakifaka wiki. Ka au maa fuke tau atu apo e whalaite koe wiki ka hau, rotonga marking time bia e pare uluaki, ki e toko taha koe lahi taha e anga tene tāna ki, koe banga ni maafe. Pare ua, banga e uafe, pare tolu, banga taafe. Kake, ko tu ki konga pene nga hiongo lele ko ya ko mala wa tata na kemai pungin la he buya nga hiongo lele ko te tau tala no ke e ha wala la tu de to kitua ka ko he konga pene nga o mai ka mata ki to fatongi ko ya holi fa malu ye biki motolo no ki nga ki tawa seve smati sisi fa monu ye te honi mo tala monu wa tawa nga ti mumba wa a lele mo a fifia ke te fa ki ki ta programa ko pungin mo to nga tawa seve si Fika telefoni kuna varunonoa, uo uo ua, ua ipi nangalo, kai ngatonga. Kwa ni pehepe kwa fetu utaki, hifonua kwa ni ngatonga. Kwa tari, kwa TCC, totafawa kwa usosefo selui, kama lopita mumia mai, tuafatu.

Wilco Wilco Wilco Tonga o ku ke ke fe kumi ki ha o na na langa me a mai ko e ki he Wilco Limited iyo he o mau fa ha ko fa tongi a tupe ye no fa kato ho mo nga hinong na langa ai o mau ma to ye ka mea wa ya mesi pla yuti ha di flex o ka mea me mila uri uri tanga isi ma papa ye sai si ke ke he e sai luva mo la luva mata pa ki tu a moloto na na ke wila na na ke nga o fa pala ma pe ko ha pe ha na na langa o ku fe mau te mau lava o fea ko fe mau o mau frata o dai be forget ni ba mo vari be mi nga ka ta ko ni to looks resin mo chip plus o wa nga lo mau nga mi sin ni pamwai mi sin cheno reita mi sin heu si ma mi sin kini mi sin ko si te ke mi sin tutu a kau te ke fu tai mi afu ko ni o mau ma to ni ai e a ko ni e ka la si ke ke be fo ki ke ta wi e ka la si ke ke i tu u i horisi i te pire i fariki mo nga ko lo a ke ke ke to mo fi ni be mi ai pe mi he wo ko Wilco, Wilco.

0: Μα εφαγγίστε επί.
1: Κοίτα όλα τα τότε.
0: Με την ίδια λαβαλή με τα τότε.
1: Maintenance.
0: Maintenance. Ναι, και ναι, και κάκα του ταχύ, ταχύ τη λίπε, ναι, και σε όσο πέρα και λαβέα, εσυχήνα, μου εμένα κοιά.
1: Λάνου πολλού,
0: και κάνει εσυχήνα,
1: ή αγκιά, ούρι, ή αγκιά, ή αγκιά,
0: ή αγκιά, ή αγκιά, ή αγκιά, ή αγκιά, ή
1: αγκιά,
0: ή αγκιά,
1: ή αγκιά, ή αγκιά, ή αγκιά, ή αγκιά, ή αγκιά, ή αγκιά, ή αγκιά, ή αγκιά, ή αγκιά,
0: go oh, yeah. Eh? Pick up the rubbish.
1: Pick up your own.
0: Your own rubbish.
1: Your own rubbish. Eh, lalaba. Eu quite que algo goi o laku no iaho bebe. Te dia goi be kita lalau de. Hange go go
0: fake he.
1: Io.
0: Capate que laku have.
1: Ah, la ive. Eh?
0: Ma
1: go. Ma go. Te ala tu o si ma a be fe tu ia. Be go kia tunga bebe ia.
0: Ah.
1: Te algo goi ia. Eu goi mo bathroom. Eu goi everything. Goi mala evori polo. Eh? Eu goi futang. Gay vai guai no ai ma os ma ka to pe ki motuya whatever you need they have there
0: Tahitia pa pe ke bebe motu
1: Tahiti da mune to mo ki ka hola na ki obe ho
0: la ve ke ta
1: fa ko ta fa ma hui nga ya
0: te la ve ali pe nei ma ki ke ta fa ki go ho ai me go wen mo me ka hola
1: na ke sio no ki la ve ka hola
0: ko ko ne ne ko le me ka ke wala fai ki tala tala no me ka ta ma bene na alu pe ki sai na moau ke ka moau ga ne ka ka fola ko sai na ki mo ya we ki tala na hingoa a ba mo me ba pang le ke ta ma go ta fa ki ko aku ki mo go mauria ta tala no pe ha e workshop pe mo during the day papa me tam ha wen ala ngwa be wa tala go me go ne fa he i he tempo uri be ma sana ka ka ke lala ne ke be ke ke nga ke vete hia me go ka
1: e be be be
0: ska ba ta vete hia me ta ma i ka ka lala ne ko we no mo he fia fi be lala
1: ke ke ki fa vete hia
0: ke fa vete hia ngwa pa pe tu ai be to workshop
1: ka ke lala we be re na na ko ke ke lo hu nga re ya
0: ne me sta hit me
1: ta hit ka ko time go na fa ho ko ma wa inga
0: ko ya
1: ko u re be ni de fa no ngwa be nga ma to ri tim tonga ko be ma ma to no nga ba ma nga ma to re ya
0: no ya be ma to
1: nga re ke go fui da ko ale
0: ale
1: ale vamo e ko ne ta sai be ta ba ka la ale ale ale vamo be ko pa ko ta ma me ko ko re mo fana ko messi kupu ba ko fra malo ya ma ko ale ale vamo ko mari ta mari
0: ko ko po te fa ta hit
1: io
0: ne na hang na to kap kap mo to ke ke mo ire mo to ale ta ko ale ko le kap kap
1: vai la la mari hang ga ko ale ko mari au pito io ale vamo ka ko io la la wa me na wa ko ta hit
0: ko ya
1: ko tongani ko tauria gua be. Fratonga, mo fa pala.
0: Io.
1: Be ko fa pala ngia la la. Ne ngo he kai e ka tonga ni ka gina la vare ma ya ki ai re fa pala ngi. Na na mai noi. Na mai noi be na to le fa pala ngi. Ka te ke tu go ha e he re fa pala ngi. Te le tala mai be he re fa tonga ka ku ne mai noi. E te re a
0: tu.
1: Ko ta hiti. No English.
0: No English.
1: They speak in French.
0: Io, come Messi, but make French.
1: Ego la taha ko ya naurea na tolu ya. French people we be morea Tahiti.
0: Tahiti, eh?
1: Naurea ko naurea tu fonua. Ko area fa palangi.
0: Si
1: au pito te alat ko ke McDonald's ko te alat ke ngai fare kai ke fa fitau lo tu be ke laita eh tu be ke lai tu ke ki nau tol ko nau fe ngai nga ko he ngau he ta fak fak tak mama ta no mai no re fa pa
0: no mau ko ri pe pa ko tu pe o ke o ne fa ngo fuga ko he algo fo nu ko ke poto re fa pa langi ko tau fio hi ko me tau kai nga sai na ko tongani o tau tu pe Maye, eh? But all of the me also young at
1: the young at the dog, eh?
0: Young at the do, eh? To do better. Maye, eh?
1: Messi, Kupu, are, vamo.
0: I prefer to go in the game.